0: Tete wo fo ndi o ti so mo bo nwo amu ja baabi abeti akoja nan nyina o. O ti se masa. Ipa anwo ne ne dia no oja ne nan pa. Tete yei. Beat in kwa be 5 minutes o.
1: Dr. Eko Mankata.
0: And then BJ fans and kwa. Mama Yeri, fans and kwa.